0: 8224233. Ofe number ya. Ye no bedi nkomo kama kama paama etimi aboa wo sa kwan so. Network de ye. Se data akwasi data to. And the AM ni sika nyina. Ti se unya bi na wo secure ho a ebe boa wa febo. Berema Bama Enterprise to nkuku nuane na omode no akwakoye no ho. Eye de efe ntetentete no. Na unya bi ma wo poultry farm na na se wo de call poultry farm wo be boa pa yi. Uwia se de nipa yidi ansonsono ba yeye mu no. Nkokwa sosoro mo poultry farm ho nso didi an. Eye ansonsono biara ana betena mu yem. Pe ehunuro. Na ehunuro de nyina na e oberma bama ana obetun abo wo sa kwan no so me sey enuro akofa ba beguo no mo wo de ma nkokwo no se wan kopa bia nto ho no wato ho ato agu yenye ntem ne ne berma bama ni nkomo e wo 0248515456 berma bama o japi kuma yei one bra mama e ne drug store no e ben so yi pa mo amu adam su ne potem su su no e ye na na chance ni fie no ben police station ubenye biato na etimi aboa opa yie fe number na de tujara dano na yintimi enu ni nkomo abamu haba mesha ya bibiduru nubra ya kekasi ani se uyo bia utie me kwabrane na omemasema bafom intimi mo mo piafo age abamu haba mesha ni binanom mo a ayemu ntini ada da fom a intimi pege ni mu intimi je intimi ni afurusa na intimi nkomma e ma nyoma bi intimi nkoso yie uni paduani mu je abamu haba mesha ni intimi mu akoko na tetewo okwatra ya neso amuja te se oba obridie ji abamaba mecha ne maamu twam nu hyeda hu ni ye monye abamaba mecha ne minenom na entimi sisi ho kama paam na enche sa me ba chonya no kwa 4971137902497113379 madika ka kache wose upe bi etu ato a fe number na de tuja no na omuntimi muaw be mesi enkuku nuane ayeto no fidiem ha ya nda so ankwa no benya bi ato ti se obi kaso obi ti se anasa wate se obi e bo dawuro se e ye bemes ni bi otun bia oboa me se ye nkokonu ya ne potter family tutumika na baji bitoy na de wi asiasiesi ni no wa wa de man kokona next time bia obowura potter family wa unya fadu na kura ntofo no na
1: nkokonu
0: nyina na ani age
1: wa jisu ye wura bi
0: because are the pa e bo mu fi ho na da bia no kofo ba ku na mani tuade dia wa de mom obo se next time ko kura na oye kwen kwen obi amfi obi amfi because ade ade bere omo no na enko yi mfa mo
1: ko je na no nsa mo anaye a ona omo kasa o according to survey bi amrofo no ye ye no wo mo di chase wo mprako so na mo di komprako bo pick farm bi mo na ye fa ne se omo di machine e detect mo ana kasa na woni kasa na mo ana ka mo su ni ya ne se aduane ba ko pe na da bi amosori a
0: mo di
1: amaye aduane ba ko pe na da bi amosori a mo di amaye
0: aduane ba ko no so kora nsanye papa
1: nti mo aso complain se ne nipa complain se na mo aso ye ne e complain
0: nti tebu wadugu akura no ma o ma hwete
1: ah yo mo be ko na eguo
0: o aso so kakra
1: option
0: no ma jawo mo na egu so be ko na asese tam no aboka tu agu be message ma catch na say te da bia o de bank ko na nkoko na be da wase eno anom be dia o mu dia no de o mo communicate sa obenya bia to ofidie mu anom 560 Ghana cedis bag ba ko waha dumie nu kura na apato obenya nyina bia to e waha bob siga enterprise Bob Siga ewo eye japikum. So do wani chimu wa tanka siya. Wani si sejara. Baby watonu wachi ni bensu yi pa. Na otom provisions honi ume biya. A wati ndinda. A ye papa. A ube diya tau kata na maswa. Wati mi se yes. Watu adi papa. Wata ato nsamana ntofi. Nkwenye ni nina nubi nye biya to honu. Nkwenye edisi leyi. A wakala betoso nome nome nome. Nina nubi nye biya to Bob Siga Enterprise. Medika achi baby orada. Ntimi nsa nchiri mbimu. Meso eye japikum. Tanka se sister jara nche wa ubenye biato emo anwa ni nyina no ode fakwa ubenye biato kama pa mo amoton ene mo amososo mo no anwa emo no wo nchenche ni nyina no mo nkope bi ntoi na amanfo ni mu diam 0248846695 namba yam tu jai babia wo bia opese package ni de bere wa obaye na kama kama party de ma jawusu eye kofa bai edema eye glorious power cathedral na opanye ya kana asemi waya bibiduru kama pa te koko tetew se oyem na ekura betomu hepatitis a b c na utu ase kidney na ho atechema fako dining na ontimi mu aw utu ase na etwetwe mu wote fe ne sciatica na ne nyina na opanye edina bibiduru yi ebibem wanom ama ho atimi atom na mfifini be sate na etew eduru na ya adwuma wi anu no eya agya wusu eduru no metima kanfo dem on nemri mu na tie wono no wasaye sofu nti no wasaye ehwe eye hunhun muso de nti yarwa na akwasi yarwa no ya sa da bia yarwa ba kwa no na wo complain ye chese bibia som fakoda nen na ohwe mu ohunhun mu no mfa mo obi wono mo awase